tswale la ka lefoko la morena le bala go tswa mo temaneng mo pesalemeng ya lekgolo lesome le borobongwe. Kgalaletso ya lefoko la Modimo. Go sego bona ba ditsela tsa bona di itekanetseng, ba ba tsamayang ka fa molaong wa morena. Go sego ba ba tlhokomelang ditshupo tsa gagwe, ba ba mmatlang ka pelo yotlhe. Ee, bona ba ba sa direng tshiamololo mme ba tsamaya mo ditseleng tsa gagwe. Ditaolo tsa gago o di ntshitse gore di tlhokomelwe ruri. E kete ditsela tsa me di kabo di tlhomame go tlhokomela melao ya gago. Amen. Mo pesalemeng ena re utlwa gore go bua ka ga batho ba basego. Ba basego ba ba nang le masego. Go sego ba ditsela tsa bona di itekanetseng. Ditsela ga se gore tsela e re setlhileng ena gagatse ke tsela go ya sekoleng, ke tsela go ya ko toropong jalo, nnyaa. Ke tsela e ke ya botshelo jwa me. Re itse gore re baeti mo.

0: romela moreetsi wa TIS o dumetswa ke nna Sergeant Johnny go tswa mo lephateng la Windhoek City Police ke le tshwaretse tsa borukhutle le tsa pharakano go tswa mo motsemogolo mme re tla simolola ka go lebelela borukhutle go tswa ka labobedi go fitlhelela mo mosong ona mme mo mmileng wa Molunga le Inaspita Nanyemba mo Hakahana babelela ba ne ba go tsena mo madirelong a rekisang dino ka nako ya boraro mo mosong ka go kgaola selote se ne se lotletse ba tsena mme ba thuba jackpot machine mme go lebega ga mongwe wa madirelo a o ne a utlwa tiragalo ena mme a tsoga a tshuba dipone ba belelwa ba tswa ba sia mme ba sa tsaya sepe moreetsi motswasetlhabelo o ne a go bula kgetse kwa Vanera Police Station dipatlisiso di tsweletsa mokganyeng ena ka nako ya botlhano metsotso e masome a matlhano le botlhano motshegare mo Rockycrest ga madirelong a Shell Service Station babereki ba bomme ba le babedi ba ne ba utswa go tswa mo tirong mme ba tshwarwa moreetsi ba isiwa kwa Windhoek Police Station go ne go a bula kgetse gone mme dipatlisiso le tsone di tsweletse mo kganyeng ena ka laboraro go ne ga nna le tiragalo e nngwe ne a diragala go bapa le tsela ya Western Bypass ga morago ga IUF motho wa mme o ne a kgweetsa a tswa kwa Spatele ya re a le mo tseleng go ya ko lapeng a bona a sa ikutlwe sentle mme a emisa tsela ga thoko ga tsela o nna a emisa koloi ga thoko ga tsela ya Western Bypass ya re a santse a re o itheeditse a tlhagelelwa ke babelelwa ba le babedi ba borre mme ba feta ba mo utswela mogala o letsang wa modiro wa iPhone le sepatšhe se na le madi a selekano sa didolara di le lekgolo moreetsi ba tswa ba sia ba siela ga nnageng e bapileng le tsela ena mme ona ona bona dithuso a feta go bula kgetse ko Windhoek Police Station dipatlisiso le tsone di tsweletse mo kganyeng e tiragalo e nngwe diragetse mo tikologong ya Olympia ko go bapa le mmila wa Laurent Kabila ko motlhokomedi wa dikago o na a le motirong a feta a bona dithunya tsa modiro wa rifle di le pedi di latlhetswe mo nageng mme di fisitswe moreetsi mereke ona ona a leletsa mapodisi ka bonako ya re mapodisi go goregeng ga tiragalong ena ba re ba tlhotlhometsa ba seka ba bona ope yo dirileng tiro ena mme dipatlisiso le tsone di tsweletseng mo kganyeng e moreetsi ke letsatsi la labone mo mmeleng wa Inaspita Nanyemba ka nako ya bolesome bosigo babelelwa ba ne ba go thuba le go utswa go tswa mo kukashopong ba ne ba utswa dilwana jaaka tshini ya ditlhapi tseo ditalone di sa itsege moreetsine tsa lunch and roll palo le tsone ga di itsege gore go utswile dilwana di le kae moreetsi mme motswasetlhabelo o ne a go bula kgetse dipatlisiso di tsweletse mo kganyeng e mo bosegong gape ka nako ya borobo bongwe mo mmeleng wa Green Mountain re wa dingwaga tse masome a mabedi le bongwe o ne a le mo tseleng gwa go tlatswa lebotlolo la gagwe la gase mme a thegelelwa ke mmelelo o ne a mo keteka a ba mo utswela madi a selekana sa didolara di le makgolo a mararo $300 million motswasetlhabelo o ya re a sena go bo diragalelwa ke tiragalo e moreetsi o ne a itlhoboga a bona gore ga gona mosola a itlhoboga a felela a rekisitse lebotlolo le na la gase le wilbarine kgorometse dilo lebotlolo lena o ne a seka a go bula kgetse moreetsi mme sa borukhutlene di le kalo a re lebeletsa pharakano go tswa mo mosong ono moreetsi pharakano re lebile ntlha ya katipira commansa dipone tsa pharakano tse di sa berekeng ka tshwanelo ke tsa makopano a tsela Inaspita Nanyemba le Hereford Inaspita Nanyemba Rainsburger Inaspita Nanyemba le Industrial Inaspita Nanyemba gona le ha go tsentseng diponetse di letlamba tsa ma ka di na go tla tsela moretsi me diponetse na le tsone ha ise di tsengwe ha ise di bereke moretsi di benya benya bo kibidu mara ga kolla ba kgwetse gore ha ba iphithela ba kgwetse ha diponeng tsewa di leng teng ba eme ba ne le ba tsa ma di ka di na go tsone go kgabaganya ba sireletsegile diponetse di santse di sa bereke le tsone tse di benyang bo kibidu moretsi ke tsa makopano a tsela ya Inaspita na Nyemba le B1 ka ntlheng ya Molema le ya Moja o lebile ko Northern Industry Moretsi mara ga kolla ba kgwetse go kgwetsa ka kelotlhoko ka nako tsotlhe tsela tse di santse di tswetswe ntse re lebile ntlha ya Katitura ke ditsela tsa makopano a Matšhitšhi le Kingsley le tsela tsela e na moretsi e santse e agiwa mme re gakolola bakgwetsa go kgwetsa ka lebelo le le kwa tlase ba ikekile ga ba le mo ditikologong tse na moretsi ka gare ga motsemogolo motoropokgolo moretsi ditsela tse di santse di tswetse ke ditsela tse di latelang moretsi tsela ya Casino e gare ga toropokgolo e bapileng le Old Home Affairs ka bona tsela ena e tswetse ntlha tsotlhe mme bakgweetse ba lelekagela ba itlhokomolosa matshwao a sentseng goa gantsi re fitlhela bakgweetse ba kgweetsa mo tseleng e na moretsi re ba rare re ba obamele matshwao a tsela ba tlogele go itlhokomolosa matshwao a tsela ka nako tsotlhe tsela e tswetse moretsi le yone ke ya Hours e ne e dirisiwa pele e tswetse re bona ga go na le diphetogo mo tseleng ena mme re kopa bakgweetse go kgweetsa ka kelotlhoko ka nako tsotlhe moretsi tsela ya Western Bypass Baron Cousins le yone ditlhabolo santse di tsweletse mo tseleng ena re gakolola bakgweetse go kgweetsa ka lebelo le le ko tlase ga ba le mo ditikologong tsena ka nako tsotlhe moretsi tsela ya Sam Nyoma go tswa kwa Otsomiso o lebile ko botlhaba tsatsi jwa toropokgolo ga gare ga dipone tsa pharakano tse dišwa tse di tsentsweng foo go na le ntlha e tswetsweng moretsi mme bakgweetse ba kopiwa go ela matshwao a nakwana a beilweng mo tseleng e gape ba sa le matshwao a morago ka nako tsotlhe moretsi mme moretsi molaetsa o ka bokhutshwane re lebile ditiragalo mo ditseleng tsa rona re tla lebelela molaetsa o wa pabalesego ya batho ba ba tsamayang ka dinao moretsi mo ditseleng tsa rona e santse e le selo se e leng gore se re tshwentse fela thata moretsi ka jalo batho ba ba tsamayang ka dinao ba rotloediwa gore ba kgabaganye tsela mo mafelong a beilweng mme ba tlogele go nna ba tlola tsela ba kopakopana le dikoloi tse di tsamayang mo tseleng ka nako tsotlhe moretsi se sengwe re lemogile ga bontsi jwa dikoloi tse di dirisiwang mo ditseleng tsa rona moretsi di kgwediwa di dirisiwa di sena di-number plate moretsi mme molao ga o letlelele tiriso ya koloi e seng ka ga molaong go kgwediwa mo ditseleng tsa rona moretsi mme re rotloetsa bakgweetsi gore e re ga o dirisa tsela ya gagwe netefatsa gore e na le sengwe le sengwe se se tlhokagalang se e leng gore koloi e tshwanetse ya nna le sone gore e dirisiwe mo ditseleng tsa rona moretsi sa bofelo moretsi re rotloetsa bakgweetsi ba dikoloi gore ba e le tlhoko thata matshwao a tsela segolobogolo a amang le tekanyetso tsa lebelo le dikgoreletso tse di ka nnang mo tseleng ga pele ga o ntse o kgweetsa moretsi ke re moretsi o rategane ke le tshwanetse go loka le go tswa ka ofising ya rona a re ne le mafelo a beke a itumedisang
1: Saje pele ga gongwe o tla boko o boela kwa morago man re utlwa ka Enias Peter na Nyemba man ngwaga tse tsotlhetse ke street se gongwe mmila hela o e gotlang go buiwa ka yone gore no Enias Peter na Nyemba go a berekiwa ebile dipone gale ebile Peter Enias na Nyemba kgona Enias Peter na Nyemba ke mmila o hela o mmila o ga ka yo
0: Peter na Nyemba re ke tsela e e leng gore ka tlwaelo ne re tlwaetse e bidiwa go te Monte Cristo ke tsela e fetang ga o tswa ko Northern Industry Madirelo.

0: makako.
1: Hey.
0: So la ha ba re itse ba itse gore ongo sama re bua ka ka ka lehelo le le.
1: Ya nya le nna ke bo ke le mogile sentle ha ontha o re Monte Cristo Road gore jana. Me le ga le re gore ke ra re go le bogile he batho. Re go le bogile ma. Mm. Tsa sigele ntle. All right. Bye. Hebat ye nya ha go ntse jalo motho ka reng gore yana ke yone ke ra tsela e leng gore tota botho ya ga utla ene ya speedena nyemba hebat ba re ba e hetsa leng ka ngwaga tse tsotlhe yanong yana yena ma utlala gote ha re bua ka ditsela ke ene ya speedena nyemba go la ba bua ka ene Monte Cristo
2: bosa boyapi Soga o latele mohutso wa phatla ya gago le TYS FM.

ela kgoreletso epe e kana nga teng e amanang le dikopo tsa go tsa ya dikgato kgatlhong le batswa kwa kgwedi ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le 30. Lefapha la thuto tlhabololo bašwa metshameko le setso le simolotse lenaneo la School Sports for Development go atolosa phitlhelelo ya metshameko le thuto ya mmele go baithuti go ralala naga. Boletsabe seno ke bokhutlho dikgang ka botlalo ka di amogela jaana ka ura ya borobedi. Fonsela motho metlae jona fa metre ka nang le mebedi fela go tsogela go nya botshupa na lo wena se re tla re tsela tsena mana go ga re tla re ya go le bajana tsarona tsa bosa ka bokhutswane fela mo retsi wa me ba re dina ga gare tsana mebi ya go tlana le maruha le lehale ka mololo le botito jalo le dipula tsa masarasarane tse di le tetsong jana mo tikolo go ntse di borwa mo retsi wa me go ya pele go tlana le maruha le lehale ka botito le mogote thata mo mafelong mangwe go tlana le diphefo tse di tla fokang jana mo dira geng gareng tsa Namibia phefo tse di mashetla le tse di tshesane jalo mo tikologong tse di bogare le kgaolo tse di botlhaba moreetsi wa me kwa lebopong go tsana le maruha le lehale ka letse ditshama le mololo le dipula jalo mo tikologong tse di bogare jwa lebopo le kgaolo tse di borwa jwa lebopo phefo go tla foka e tshesane tota go foka e fokang ka selekano e foka go tswa borwa botlhaba e fokela jaana borwa bophirima samo sa metse kwa Wolfish Bay moreetsi wa me metse a ile kwa tlase kgona a tlaya kwa tlase jalo metse le lesome le borobedi fela go tswa ko nakong ya bosupa ke tsaya gore gone jaanong ba e leng gore ba agile ga matshising a lewatle ke gone gore motho o tle o kgobakgobe gone jaanong o tle o tseye first lane ke first lane ya gago o tle o ye go kolopela letloa le le motho e bone gore be tota a o tla tswa ya go tshwara sengwe ba re nyaa ya kwa tlase tota ee go nalang gore tlhapi ha metsi a ya kwa tlase o itlhele o kare jaanong tlhapi e boela thata ko ke gore jaanong metsi ga ya kwa tlase tlhapi e boela thata jang ge ko kwa tlase ga lewatle kwa ga gare ga lewatle gale jaanong ga metsi a gogomoga metsi jaanong a gogomoga jaana a tlisa tlhapi go gongwe ha matshising a lewatle moreetsi wa me le gale ba re ga e le gore batla go tshwara tlhapi motshwarong wa gompieno jaana o ka dira fela jalo ka metsitswe e le lesome le bosupa fela go ya ko nakong ya bobedi mme a tla boela gape kwa tlase jaana metsitswe le 20 le bone fela go ya ko nakong ya borebedi moreetsi wa me go relang gore tsatsing la gompieno ke letsatsi le siameng la go ka tshwara tlhapi ba re letsatsi mo motsemogolo le tlhabile jaana kgona le tla tlhaba metsitswe le 20 le borebong fela go ya ko nakong ya borebedi mme le dikele jaana mo motsemogolo metsitswe e le lesome le bosupa fela kgotsa ko nakong ya borataro tho metlhagaso ya gope nantso ba ile tsabe re tla tshware ya go gopola jaana ba tlantwang ba okeletsengwaga jaana mo tsatsing la gompieno.

re home sweet home khaya la me shoshanguve ga jitro ba itse gore jaano ntoropele ya shoshanguve ba re le gone re tswa ka kong mre tswe me re tla le bejana ba ile gore bona koke ba tla tswa ba o keletseng wa ga moletsa singla gompieno re ya go bona bomang ba ile gore ba tla tswa ba o keletseng wa ga jana matsatsing la gompieno mona kong e sa be di sempelo.

Duma Kayala me ba re ke mangai sene Duma sile ya mo re tswa me o mo ga kolagala yana ka ditlhama tsa gago tse di monate na tseletsa botshomi ya bana a le tsedingwe a re tla re le jana ba re kgaolo ya commerce mo re tswa me ile ya gatisa jana kgetse tsa borukutli di kanang di le dikete di le tharo makgolo mara ro mashome a re bong le borata re leng 3396 mo re tswa me fela ba re ke go tswa kgodingela ya phatwe ka ngwaga wa 2025 go tsena ka ngwaga wa 2026 kgwedi ya tlhakole mo re tswame re bua jana ka kgwedi di kanang di le thataro ge golo ha gongwe kgwedi kanang di le tlhano gongwe di le thataro mo re tswame ga nna le borukutle kgetse di kanang di le 3396 tse go ileng ga begwa ka tsone mme yaanong go ya ka molaodi wa kgaolo ya commerce gone jaanong e leng Semenyoma o tla bolela jalo gore tota kgetse tse go buiwang ka tsone thata ka bontsi gone jaanong ke tsa go thubelwa moreetso me go thubelwa matlo o rekile flat screen ya gago ipotsetlhe o setse o na le yone mo lapeng o bo bona gaela jaanong kee e ya go utswiwa ai man e seng flat screen fela le dilo tse dingwe gape ba re go thubelwa ga matlo mo nakong e mo ventuku e setse le kgang ya tlhogong kope mo reetso mme ba re kgang engwe gape ke yone e ya go thubelwa gongwe go thupiwa jaana go tswa mo dikoloing kgona ke re go thubelwa ga dikoloi le gone gongwe go thupiwa jaana go tswa mo dikoloi mo reetso ke go latere ba re ke engwe ya dikgang tse e leng gore tota motho di tla di tlhomola pelo jaana mo motsemogolo ventuku engwe gape ya boraro ebile le yone tota e tla e tshwenya gore jaana ba re ke kgang ya diritibatsi go rekisiwa ga diritibatsi mo reetso me ke go latere ba re fela mo nakong eo gore jaanong go ile ga tshwarwa jaana diritibatsi tsa boleng jwa 15,088 million mo reetso wa me ba re 15,088 million ka bokutsale fela boleng jwa diritibatsi tse di tshwerweng maa re bona gore go la ga diritibatsi di na le madi mosman nyaa ga ke re direkisiwe ga ke re direkisiwe ke raa fela gore mme tota ga e le gore jaanong mo sebakeng se se khutshwane jaana diritibatsi tse di thupilweng gore jaanong tse di ileng di a tsewa le batho go tlaliwa gore jaanong 15.88 million ae man go le ga bona le madi go le homo se man mme fela itse gore di tla go tsenya mo diphatseng di tla go tsenya mo kotsing mo reetso mela ga di tla tswa di na le madi o ba botse ba e leng gore ba di rekisa ba tla gore ba re monna it's quick ba re keng quick cash ha e le gore yaanong ba re ro batla madi ka bonako mme ebile le gone hela kga o bona madi ka gone ka bonako ka gone ba re le gone ka bonako nako hela kgona go tsena mo kgolegelong ee ke gore yaanong ga bo go bereka jalo madintlo ka bonako kgore tsa kgolegelo di hela gankong ga e tla re nako ngwe e lebele gore jaanong o tsentse nko mo teng ke tlep o tshwarwala gore mona o direkisitse tse e leng gore tota ga di letlelesege jaanong

0: komela motho a metlhe o se ke tla wa re ga ke a go bolla gore jaanong gore tota hela ha re bua jana ka diritibatsi mo re etswa me ke dilo tse e leng gore tota ga di letlelesege ga wa tshwana go ka direkisa go wa tshwana go ka di dirisa gore jaanong mme hela gore di na le madi a bonako madi a bonako a tsenanga itse gore ba re dikgoro tsa kgolegelo le tsone nko kare di hela ga nkong ya gago a dinkga ee gorelang gore jaanong hela ha e tla re nako engwe le engwe hela ebile gore jaanong mona kgore di bulegile tsena kgang e felela gone foo mo re etswame le ga le go ntshe yalo ke gore kere a re tle re ye go gopola jana ba e leng gore mo nakong e batla tswa ba ile ba okelediwa jana ba ba ileng ba okelediwa jana ngwaga jana mo letsatsing la gompieno mo re etswame ke tsaya gore re tla tswa re ya go ba gopola jana mo nakong e sa fediseng pelo utlwa fela fa
1: Sien, takwa.
2: Ke ba ka go bolela go mam.

ne. Ya, ke ditlhopha tsa Afrika Borwa le Morocco. Mme le ga go ntse go tswaletse jalo engwe ya tsone dikgabaganyetsa kwa pele, go na le gore gongwe le gone se se ya go fenyang gareng ga Morocco le Afrika Borwa ha se kgabaganye. Go tla jana gore Ghana le bone ba ntse ba tla ba kgabaganye Afrika Borwa le Morocco, go na le gore ba tla go kopana le Ghana ko pele kwa. Ya, ke jaaka go tla go ntse. Jaanong, ba bangwe gape ba e leng gore go a kgonagala bogolo thata jang mo metshamekong ya metshameko ya round 16, ke re jaanong re bua jana ka round 32 e leng gore e tshwanetse gore e simolole go tshameka ka letsatsi la Sontaga. Jaanong mo metshamekong ya di-quarterfinals, di-quarterfinals re bua jana ka yone round of 16, go a kgonagala gore Afrika Borwa le Morocco ba tla tswa ba ya go kopana, mme go tsogong e seng dipe gape. Mme jaanong ha e le gore go tla jana gore Ivory Coast ba heta ka hale le bone, bone ba mo tsileng yana e sele, ha e le gore ba heta ka hale, go na le gore gongwe ba tla tswa ba ya go kopana le Algeria, moreetsi wa me. Go na le gore ba tla tswa gongwe ba ya go kopana le Algeria, ba mo tsileng e le ya setlhopha se sengwe gape sa Afrika, e leng setlhopha se le sa Cabo Verde, moreetsi wa me. Ke gore a kere ke tse di kgonagalang gore tota motho di a bo di tla go kopana kwa pele kwa. Ya, hey, ga ke itse Afrika ha re bua yana ka metshameko ya kgwele ya dinao. Ha bo bana ba kumbulezi njana.

barlo go na hatawli bi gona jano bari mokhatlo wa the Namibia Agricultural Union gona jano ota o tlhagisa jana ba ruile se sha ba ka karetso mo retse ya me gore tota motho ba tshwaletse gore ba bo bana le di permit tse di rileng mo retse ya me di document tse di rileng mo retse ya me tsa go ka hudusa jana le ruwa mo retse ya me go akaretsa jana kolobe wa naga kgona ke re nama ya kolobe wa naga le nama ya diphologolo tsa naga ka kakaretso moreetsi wa me yaanong ka livestock motho a tlhaloganya ebile le gore batla ba tlhalosa gore tota ga e le gore o transporta gongwe o hudusa jaana leruo la gago go akaretsa kgomo pudi nku jalo motho wa me o tshwanetse gore wa bona le ditlankana tse di rileng moreetsi wa me tse e leng gore tota ke re bua jana ka di-permit re bua jana ka di-certificate tse e leng gore tota motho di a bo di go letla gore o ka hudusa jaana diphologolo tsa gago gokae leruo la gago moreetsa mme yaanong ka nama ya kolobe ga ke itse gore tota motho gagolo go ya go berekiwa ka tsela yantseng nama ya kolobe ba re le yone go na le di-documente tse di rileng jaanong ga ditse re di-documente tse ke tsayeng gore jaanong

0: ban sala mo tabe tay jora jere bar je mang aye ye bar je kabelo re go bara jana le mo khang khara mo re se go tla kae le gore beto ta re tsa tsingla go mpieno ta re tshware di khang di fego tsa kgalonya o ma heke dumela khang ki
1: dumela mampudi
0: a o tsugile bo songa go mpieno re no number 1 ke ra gore a my man tlantate
1: ya ne
0: ya
1: o itse gore mogolo wa motho o leboga thata ga utlwa monna ya morare o tsogile
0: ethata
1: yaano ga o le nna ke jaana gore o tsogile ka itume a ke itse gore a tsotlhe di apere tshiamo
0: gontse yalo morara
1: ya nyame ko ntle ga moa mampoditlhe a tsokobodise bareetsi fela ko lapeng le wena ke go gopole mo ntlo kgaso mokoko wa moso le moso yo etso sang hara le ba khatsaba letsatsi ka thata ya rama sedi wa rona ke kgang ka rona tsa tholo motho ara bogosing tota ga di ditse mo go ka mo go ka e ka jalo me ha re simola ka se mo sa rama sa bosa ba utla ka ke go tlhola hara ke tefonyana e tlhasala bo bosong ba itse bua jalo se rame tota be ke ga se a gatelela mo go ka e ka jalo ela se se leng teng ke gore ke nako ya mariga o tla tshwanetse gore o aphare sengwanyana ga godimo kwa ntle ga mohara go ilegana le tiragalo tse mmalwanyana mo bekeng e ile a nna le matshimologo a beke ga na le gore polase ya Ndivehope e le goreng gangwe le gape mo ka bana re o bua ka yone wa kgaolo ya rona goreng ya o batla go tlhabolola bašwa ba ba senang ditiro o batla go tlhabolola gore bana ba senang sejo sa letsatsi e re mo nakong e e tlang a tshela kampo a sa tshele ba mesengwanyana Ndivehope fela go tswa crossing a o le ba kgamame wa aminose wela hala ka gongwe dikilometera tse pedi tse tharo fela ke gona le go kgwedigana le tiragalo ya botlhokwa gone ba ile ba bona thuso go tswa Swakop Mund Uranium Foundation ye e tlalolang pele ke mokgatlho wa ma-China go tswa ko China ba ntsha jana 3 million ka e ba projeke e nokeng.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

ngwana wa mosimane, mmagwe, rragwe, bokgaitsadie ba le barataro le bo monaye ba le babedi. Go latelela kgotla ya Pebana, Tlhaga, Baselebe, Baiharu, Matalentu le botlhe ba ba neng ba itse moswi mo Namibia le Botswana ka bophara. Phitlho ya ga moswi mme Melody Bokatsane ye o ne a itsege ka leina la Brenda e tla nna ka la matlhatso. Kgwedi ya Seetebosigo e tlhola 27 ko mabitleng a epako go tswa mo Canaan A kwa ra Re Andrew Katamelo. Phitlho ya ga moswi mme Melody Bokatsane ye o ne a itsege ka leina la Brenda e tla nna ka la matlhatso. Kgwedi ya Seetebosigo e tlhola 27 go ya mabitleng a epako go tswa mo gae ga Canaan A ga lapeng la ga Re Andrew Katamelo. Dipotsisiso di ka lebisiwa Dogi mo nomorong ya 081 44 60 568 le Rre Mojaki Kukame mo nomorong ya 081 494 0210. Molaetsa o tla ka mme Dogi le Rre Mojaki Kukame. Ba losika le ditsala ba ba amegileng mo losong lona re ba gomotsa ka mafoko a ga Johane 14. Mme kwa ke yang teng lo a go itse le tsela lo ya itse. A balosika le ditsala ba gomodiwe mo moreneng.

pe tutu mi rataro morao gana kwa borobong mo re tsikare mo na go esa fetiseng pelo re fete ka series ke dikang gompieno re go tsaya skhukwana sa barui ka lentjola modira kana lopang re tswelela jalo ka dikhantse dingwe melaetsa le dikitsisho re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke tebe kana go ele ya le shume

re tswelela jalo maretse mo nakong e re se be gore gompieno kgwedi bala malatsi le mashuma a mabedi le borataro re bua ka eng ba re ke letsatsi la boditšhabatšhaba la go neela kemonokeng go batswa ditlhabelo ba bantsi ba tlhokofadiwa batho ba bane ba bogisiwa setlhogo ba re ka ngwaga wa 1987 e kgodile ya setibusego e bala mashuma a bedi le borataro ke ha mokgatlo wa boditšhabatšhaba o ile wa saena tumelano ya gore go neelwe ke monokeng e le go gopola bone ba ba ileng ba nna batswa setlhabelo mo matsheng a farologaneng. Gompieno le gone re bua ka letsatsi la boditšhabatšhaba la go lwantsha tirisompe ya diritibatsi le kgwebo ya tsone. Letsatsi lena moretsi le ile la tlhophiwa ka 1987 kgwedi ya Sedimothule bala malatsi a le supa kwa kopanong ya mokgatlho wa boditšhabatšhaba. Maikaelelo a letsatsi ke go ka bua ka mathata a diritibatsi le kgwebo e go rekisiwa ga diritibatsi, go bua ka ditlamorago mo boitekanelong jwa sešhaba gongwe jwa motho, mme le gone bantsi ba buela jalo gore go tshwanetse ga tsewa dikgato go ka thibela tiriso gongwe go rekisiwa ga diritibatsi le gone la thuso go bone ba ba iphitlhelang ba le mo mathateng awa a tiriso mpe ya diritibatsi. Ke se re sekete ka gompieno moretsi kgwedi e bala mashome a mabedi le borataro metsotso e lesome le bosupa morago ga nako wa borobong mo nako e sa fediseng pelo re go feta yana ka sekhutlhwana sa barui.

0: diprojeke tsa di eng motho o tshela botshelo jwa gago ela kwa so jaana bo mme ke tshwananyana ka re haema toto bisa la go le thata mehaleka ee
1: jaaka ga lotla go bereka ga kere ke dumela gore lwa ithaopa ga gona polo duelang a gona le gore leng ena ga lo roba lwa tsaya le gone a lo kgona go ha baagi mo motseng jalo
0: kore rona re ipoleletse gore ha motho a sa tla masimong he batho mokama nako e ke ne 18 ke ne 17-15 mme tshona e bereka lang batho ba ba ha ba ba tlileng tsatsi kewa go tlhagolwa go nosiwa go diwa se se diwang go tswa ha buisana mongwe le mongwe a tsaya plasticing yana ka oing yana gore a go dia sopo oje mme ke yana gore ke khumule go le gontsi go ha mongwe ko gae ga nka go bereka ka gore motho yo ke ya go mohanyo le ene o tshwanetse a emela ke go diela ka lenang ke dia le ene a tse sa gagwe ee tshona e ipoleletse jalo gore ga e ne batho
2: moretsi ke Basha kwa Chaka ba buang ke jalo ka tshimo ya bone ba ntse ba buisana jaana le mo dirakana Lopang mo thulaganyo ya rona ya sekhutlhwana sa Barui metsotso e 29 morago ga nako e le ya 9 re ntse re le mogo re kgona mogo o tsena ka nako e le ya 10 re fete yana ka molodi o latelang pele re ka go tsaya dikgang tse dingwe.

Re tlala jalo moretsi ha o baka gona le siabe mo khaisanong ya bomma bontle e ka tshwarang mo bofelong ja kgwedi ya Phukwi e o kgona go tsenela di audition ha o le mopedi o le sibini gongwe lo le setlhopha sa setso gongwe o le motho o dirang MC kona le audition e ka tshwarang ka moshwe mo toropong ya Gobabes kwa Kalahari Convention Center go tsaka nako e le ya borobedi mo moshong go tsena nako ya botlhano thapama o le mo Ventuku di audition di ka tshwarwa ka kgwedi ya Phukwi bala malatsi a le mane kwa di officing kgolo tsa NBC mo Northern Industry go tsaka nako ya borobedi mo moshong go tsena nako ya bobedi thapama go kwa ntlha ka botlalo le tsa number ya 081-276-2408 1-276-2408-1-276-1020 081-446-1020 081-446-1020

ukutya kwethu yindlela esithandana ngayo mina nawe bengingaqambuzi lutho olo kwemva kokuthi ngithole isithombe esifakile kwena akunangathi wona.

0: tu vois, mais qui va qu'aider jolie car quand j'ai le bordel et la vie car j'ai déjà la maison les mourir quand j'ai mon caractère chez la mouche de quoi tout j'ai mon cul sans tout d'avoir déjà ou et qui a fait les loyers chez home b et à la carrière mon rahim tu vois pas car mais tout à tout à et à tout à l'aide que voyage à mouzou tu vois un goût. Fa go bona le bangwe ba bagolo le banni ba ba kgalagare ba la kgaolo le metsikologo e yong ya Shibarongo moreji wa me be tota ne ke go ne re kgang ka bokhutshwane be motswa ga re kganje ke tla go na le karabo kapa phetolo go tswa kga bogosing mabapi le re kganje le gore ke dingongora je dingwe mabapi le matshelo abo ke ano a bereediswa
1: korumelwe e na le re kgang kakano go bola bosumane wara blesse e na le re kganyana kakano jene e batla gore bola e na le kgakelesego e mo go yo ya re kampa je batamara ba raga kakano go je tshona a re e siameng
2: jaanong re kampase ga e le gore ga re siame re kgoreletsa seng ko ke kampae re naga ke labile re kampae re ntsintsi e be wa ka re go gatelela ka seng
1: re gatelela ka go do gore e riela kga go tshwe e se ka jwa ka tshwana ese bata kga wa go tshwana ga go e siame go theleleri
2: gore a re kgoleletsa bijwa ka mahulo le go a go redela kapa go
1: e lwa ka go a go redela bana gore ye ke monona e bola ka gagwe re e bola ka gagwe kampa ya go e kga go tshoye engwe e yo bo ya e ria gatse le a e le engwe e ya ntha kampa ya go ya ntha e na ira e tsona eo o sense na ya gela gatsheno kga o ya go redela kga mame e redela ka go boya do riela kampa gatshe e re kakano gatshe ee na e pela re pale
2: ripale ja re e pela go na le molao mongwe o mo letelela go kapa ya re gare
1: na ria e re gore sa ka ba haske e fela kga mamoo ee gora gore ga e batla go ria e go ya go tshwane e boele kga go ofo e boele go gatshe
2: masase
1: sa ka ga go na le o e tshwane e ya kae
2: ologo morahi o yo da go le hitela go kapa to ye le ba hitela
1: go to na do go hitela go e ntse e le ko mame eya ko ose motokolesi o e kayo a be e kgolela kano go motho wa nthane e le mogwake le nna kabe ke kgolela kano to kabe ke le go aga legala ka kgao legale tola ke legala nthaje nna re morago ga ge e le go agao e bele gore motamale ena oe ke a le go baitu ya o kgao to ba tshimola ka bilo ja go jaanong go nae bata go rea jwa ka bata ausia ga itu a etoobado go buta itu eo a kgaola re trata gatsengwa kgetsi yane ya mapurisi maetse gore gabo go a go helela kae
2: ka ga itega mapodisi moseng a nna go na le mongwe la ka tale ya mogoe gore a da go dikhwisa mokhwa teng
1: nena ga tale ya maamino se go borangwane japane ba tlo go laba etse gore ga bo go a go helela kae le ga go a go helela kae
2: re ba teng o na le leruo le lentsi go itela mo gore go kampa mabua makwe a kone ba kapa o kampela
1: ga e bone leruo ga na leruo
2: gore a re ke go kampa ere ga go tshwenya
1: ke go kampa go tshwenya batho e re ke bole jalo ke bole jalo
2: ga nka ka la mopota ka gapela ka mohambe
1: aa ke shasinele motme mothaka yo mongwe wa setogolosaka nna go aga bobo kgana kgama ga go kgama na le plan go montsha bobo mar yo a be le gore bana gore yo na a registrera mabua go mmo gora gore ka mabaka o ana kraga eo bana go na motho o da go na maseta o a molao na nao ke bona go yo
2: njeyo
1: na ba a galegang
2: ko ke usa raetsho a reno a jela ela bola le bangwe ba bogosi kgang ye o na le tsholofelo ya gore da go rarabolwa kapa le njeri ela ithoboga
1: to se se le gile re khoshana na ha modzela to ne ne le tshwana a boere mona ko ya boele go tsho go thoitela le tshinu go sa ba ta boele go tsho
2: yo mong ha na re o motho ya jo gana na motamata ha ke la bile gore re ga ne go bua ga tsa khuma ntshabi ja go ka pa le ba ta gore le khuise bang ha ile gore motho ya re ne ke khuise khuise ne le da go e bata ke ndi jwang
1: e nya o boja sente
2: ee
1: ga no ke re gore motho a tshume a sukise kha mola o to ha etse gore ena kha go e da go ena o da go bola re ee mare le gore tshona he ta hela bile gore kha kele sho go e mo go e o e khatela jwa ka tsho ba e khatelela to se sa gore ya gore tshona e le tshona e tshimole he bole jwa lo gore nya a go ke mo go go demo to go data go itswisa
2: ee mo kyo a ule a doge
1: ee ha mo go ngwere ee ba ne bana gore la le go ka da gore go bolwe go seng se go ria ga ere go tswa ka tshonji
2: ee
1: ya go na se go da ga go tshentsha o ee la to ke la bile jwa
2: le la bile jwa lo
1: ee
2: gore ha mo kyo na le jwa ka dipiri a ruwa ka le sana na ka kano ka
1: ee o temesto ka re lesa me to a o re lesa nyana ere to re te nako ngwe ao sa ikebene ka tshobela mo kampe be re sa zore ja go boya jwang a ke se tshiri to sentse jalo
2: gore re ya pijeng
1: matle ke re ya ko pijeng le gona
2: o bona ga o re bone kana re mo kampe ya mothuse
1: re mo kampe ya mothuse
2: yena ga re bona re re nkgorele ja go gore a re nne ke itseng yang pijeng
1: toka go daere jalo
2: mbeene ga o mo labile le ba bangwe ba ba kampe ka pajeri kwa kone ke di bona go se purisano le kisano mo go yeno ntjwang a ba le burisa shente ka pa bona le bona gore ke ba ke ba bantsi jwang
1: e ma bangwe ba e bola shente he re ba normale le tshwere
2: ba bangwe ke bushile
1: ba bangwe ke bushile jwa kana e
2: ehe ke re le gore ha o re a he burisana re na ke nga tsa face
1: e ke jwalo yena ke mo tshwenzi jwalo ga dire ba tere go ntshole ga le ga ela ka mmo
2: ya
1: mo ngwana ka o beile itu ho go bapela itu ya ka here a re ngwana ke na do rula o le nya go e ka ho ke mora ke re na to ne ke ra be itu mo le go jwa lo bata go tsholetsa ngwana ka here mora ke ra go gora gore na go mola ke o na le sa ngwana ka ke ra mo chaka yo
2: o tsola boikarabelo bogolo re
1: bogolo ha ile sengwa a tshwana bole ngwana ke bogolo a bole nna
2: re go rara ke makhaka a se le re le gore thoka re mapurisi ba tsene mokganye
1: na ko yo nena ntswela re ha tshabe mapurisi la leng ka pela mapurisi ya na ha tshabe mapurisi
2: era
1: ya tonna ntswela jalo
2: nya e no bushilu tota
1: to isa lo go tswa na po zero mo chaka wa ri ro ka bata to al bohelo to na da ba to thamare pala na
2: pala je ke bona re hika muzi wa mucho
1: na do re pela ir jalo
2: ya asa ko pesi
1: asa ko pesi
2: nya a hirume le gore o ba go si ba re ri je go bata go bata go ne re karabolo ya khanya teng
1: thank you
2: be ngwe ke da ke uzwa ke ya mazi je mo sha mazi sinji jwang ka nne
1: nya se me so mazi si ya me go moto ke khatse lo gona e khatela sha go bana a hiruela ka go lekanena la jwa ke re fol khanse jwa ka tshwane batama ba ruele to iruela e re ka go lekanena e re ska tshonene ke bana le bilo bile bintsi tshona ha ena so epi so feel go dirse
2: mola wo ke wa ganye
1: ke wa pleke ba le bana batama ba bola jalo ba ra tshwane iruela tshwane iruela e re jwa ka go beilwe gore nya mongwe le mongwe a ruele bokana
2: eela go rumalana ha ra tshwa jwa ka o bola gore ke mola wa pleke gore are eela rumalana ga o ka hanga kwa ngongore ga o mbizo
1: to hang ka ha ngongore ga me to go na le bangwe bana ba ngongore ge le tshone ne boje bo gore he ne go to go ke mazi a hiruele re mare e bona go nwa mazi
2: o ya harumalana
1: na harumalana
2: be mo kyo

0: le koko le mongana le re mhori le 100 ba ruela bang khole kana go maziwa anwa ke koko mangu
1: e manwana re chacha e re chacha manwana re chacha bururu e manwana re chacha
0: ya no lulwa go lo tlhiruela mariwa le kana hi
1: e mon 30 ruela mariro a itulitu ruela mariwa a le kana hi ba ga yo wa wetse wote tsona ka ba ka ba khala gare
0: mariwa ya gae
1: ke maruwa tswana a tshuse sechaba go na le mathata go engine fa go na le sengwe se tshwane se riwe to a to tshisa pleke yo
0: ha le batle go na le dipuisano je di tshaja gore molao o hekulu gore ngwe le ngwe a ruwe le ka shelekanisa gore go balwe leruo moke a ba ruwela ka leruo le o nana lo
1: to entle ke khaeda bi siame yo
0: nya
1: ke khaetswane ha ya bolwa ha ya tshentsha ha ene re mo
0: go bolola a nyi ke a nyu da go le kopanya gore re dula tse le bole le lurumalane o foma ana na ba bangwe me ba na le luru le lentsi ba ta go rumalana
1: to moto a ke ha cha ke dzimo bana ke re go beilo ba na ba ba extra ba tshudwa ka stogolo sa ka zwa le mogwake yo mongwe borsi to ke ba tshumbal teiti ba he kha mo zwa ga bo
0: gongwe le tshunya ba ke lena le ri tente tuji
1: ka kha go tsho kha hena le le moyong here
0: ehe
1: eh
0: ke e zwa ka ke ya shin
1: ke ja se shaba
0: era
1: ri tenke ne ja da le ri tlhano ye ngone ya isiwa go mo se ga o kha ma ye ngwe se se ye me ha itu ya ga o si yo mongwe a ise be kre munywa ya hezur munywa e kanye marungu re ka tsho gore he ngongwe re ganyana ka gare tenke ho kha go tshimo yongwe me pusana jan tane le tshwane re tenke go ha go tshudi le ri pere gore he labe gore o hi kgaoganya jwang
0: e
1: go le khona magaemo wa go hetsa le kha go pistol tsa ka bokati ba i kgaoganye jwang
0: re tenke di re zwa kae pele he setse he tsene kheka mogolo re zwa kae re dile ba ba ka ke uza re busmana re ye la rula ka tshumalano gore re muti ye la re zwa kae
1: re zwa ke zwa molao
0: ehe
1: re ne rwa ke khoshana tone do re henela shawana
0: ehe ka mabaka a gore le kopare tenke
1: ne kopare tenke
0: ehe
1: ehe ka mabaka a gore he sokolago ehe e kopare tenke ehe mara go ne rwa ga re tenke to a smoto a se re ne rwa ka tsona ne ja ne riwa mi go kgaoganywa to a se re kgaoganywa shinte
0: ehe a re busmana re go kgaoganya shinte e la rumalang gore kgaoganyo jwang
1: ne le tshwane ka kano e be le ripiri kha ma be le richaro ee tsona tone he ne na burisana zwalo ee go ra re go ka kano tsona ho to he no go e motenke le moyong
0: tsana ba ka ho mbezwa le irisa go
1: e jwa ka irisa ho mbezwa ee me go na le tenke ngo ga tshe yona ye me here yona to ha itse re go re jo mo e kre munyo ai munyo e tsanye
0: e la boela mo jwa gare kgang tse jote je re sina go simola yela kopana ga tsile kgosana go uzwa gore go bona makheke a tele go bona karabolo ya gore tenke mengwe ya ganye ya haena le bijo tenke ka ho e mengwe ha ile ka ne magaya o mantsintsiwa ka go
1: e kya ke re to gona na ha bola ka khae yo mara ba ke first ana gore kgosana ya nea re tenke me ko eta sense kre a munyi wa yo so tenke jwa kanja na hari ni wa na hari ni wa zwalo e ja bile gore go mo a be zwe sa zwe ke ano he bole re
0: urmela gore go tana le karabolo ya khaya teng le da go e khona
1: a he zwe ra tsona e da go e khona o feta go khona ke ana khosi gore ena o lo go nela e tenke ye nngwe ya boelo o tlo go enelang a kry-a na enela monyo e thogong ya mo ta go na tharobololo jaanong gore nya le tshwane eta go bona gore nyane ya go any
0: mbe ka itega matshwenyego a teng gore tenke ha re beiwe jwa ka e la rumalana a le re le bogago re ke jwa ka ne le bata le kopoere ya e arabiwa
1: a se jwa ka ntle ke ne he bata a kere jwa ka tenke je re ngo khamane le tshwane batho ba go nno se shaba ga ba banje lansane makara khama la ile khama me o go ya khama mo wa le mamo o wa bokati ne le tshwane ba no le bo bomaka golo mone le tshwane tenke be wa go gore mbo le bana ba kgwane go kry-a matse go jwa mo tenke. Jaanong ka mokgwa gore mothamo o re peipito.

0: go charge re pa ipo for sheng a moto a kezi
1: Yeah.
0: ya bia go bewa go itwa ga se togolo sa kako gora gore ka mokgomo bona to tshwana ba rie matsapo go reka re pipi ba gore ba gore ba gore ba gore ha kisa go tswa go
1: yeah.
0: Ja no kha go tsho kha o tshwana na ra kisa fol khans gore mo mo kha kha kha go tsho kha kre mase ke re ho ya itwa ga o sitwa ise be ga ha kisa pipi ya go no go se sa no mo re thank you je se sa no go ye kholomo ba bangwe mba ne le tshwane ba no mogolelana ba tenke di go bo bona to pada go bola gore bona ke ano kha go bo bona ba ba tsholega jang eme na ke da ke labile nna ke bona gore to go mongwe mo hang ka tsholega sente selona sa ne rua me a se ga break hote khanto emo
1: ke
0: matshwenyego
2: Bureji wa mi khuzwa ri karabo kapa khuzwa phikolo mabapi le ri khangje. A hete hiuzi balo nkare pakelejo. Kwa shana kholo pakelejo nomen ba mwake. Pele pele hi moreje a arabela mkanyi yele kore kia matsunye kwa ari tarata kapa kwa traterela. Kwa kampa kwa dede mo ichibarongo. Kwa ka bani ba kaolo kapa ba muzanwa tingi. Ba le ba supa ngongo range jwalo yana a hiuzwa go tsena kholo

hari ka hatsa mesho e le gore tente e dabe le motshireletsong ye e rileng ka go bone ga o e baya mo go raya gore ka moso le ka moso bathombong kgotsa mongwe o kgona go tla go lo shenesa tanke eong kgotsa mongwe o kgona go lo tsenyeja sengwe se e le gore ke botholo mokeng ka mabaka a gore gongwe tanke e mo mopatong kgotsa ikeme eong e bele gore go tlhokaga gore mongwe a ka tlhokomela tanke eong ka go bone go gongwe ka go bone ga ke re dabe e le gore nnyaa ke tanke e tsho he gelela heri latsile nako ngwe ga o ye go yo ke bola ka bilo je e le gore ya ja hiri ga galela sone setong la lana mmera ge e tshwa tshakai bilo je riong ya ja ri ha gala o tshola tenke ka moso ha o rwa go bona tenke ne e meta mong go e me na no go ne ya tshumega mo tshona e tshuma hang ka lo mbona ka go bone na lo tshola ampor 4 days go ngwe la tshile o bona gore he mazi ka ntha sha zwo to go wa go thola tenke ha wa go tsena tenke tenke ya tshumiwa o bosa tse gore ga mogong e re gore ya no da gore o da go tale a ya no biloje ke biloje he bola out of experience ka go bone na ko ngwe biloje re ema mo patong he je hen ke ha re na munyu a zwo ha re tokomela shege shinte so ya ho ema go kati kati na ha bola le bo kati kati a bola gore nya he da le ka gore ha be se mo go jwa ga stentenyana be le ka go khosela mazi mo ba tshumba bang ye le kumalano ne ya gwae majolong thank you ye nwe ya ya go ka mam me yo mo wa e go bokatsane thank you yo le ena ona le ba tshuba le ba biri ba le ba raro mba o ba sie ja mazi ya no yona ke bona ka ra ha bana makhakha kae gona le thank you nwe ya ile gore e ya tsholwa e le mo meeting heri e bi siwa ka maka ha moseya ka moseya ka mo ba tshogona le ba tshuba le bararo ba le babiri mba le bona ha e bana le mazi ya ba no mazi ma go a go bora diphuthiri ana go gongwe mo ya no to ya ba ba sie ja mazi ya no ba kopa gore le bona the minister ba ka itshwarela mazi ha ba kgona go pompa gore ba kgone go ipompela mazi ya ga go na le tumalano ya gore bathombong ba newe tenke jaanong go bolwaka ga tenke e le gore e emio tenke ye ga se gore ga ena motho tenke e na le motho wayo kgotsa e na le bathong ba tshwanetse gore e ba labaganye ka go bone ga o ka laba go tenke e megogomo o laba ga mojwa ga magaeaong go na le rituri le tšharo ke jajolong je e le gore le jana ga re na ere ke a rata rituje ke bathong ba e le gore sgonesto le wena ga o ka go laba seemo sa botshelo jwa bo wa go lemoga gore bathong ba ga ba na botshelo jo e le gore tota le mmazemaze a mazi a na go eme gogo mo to ba ga mazi ana mo jaanong tose nana ya ka baola kare mme ba gaetso go tenke to ye engwe e go raya gore hisieje bathong ba mazi mme ga ba na re ke a rata go raya gore he da tshwanetse gore he kopane le e le komiti ana e ne thomilong reyo e hembeile le foromane kgotsa mme le mme ana yong he kopane le monye wa jarata e gore tenke e kgone go emago ga e emago e be le gore at least bathong ba ba kgona go kry-a mazi mme e le gore at least e mo jarateng go e kgona go sireletsega gogo e seng gore ya go ema mong le wene se kgone seto ga o ka ema wa labele e rana go jwa morutujilong re a utshana ga se la e le two ke raya la ga e le 20 meters 20 to 50 meters ga re ite mong bathombong ba sodegago ga ba na re jarata ba na sengwe go raya gore ke bathong ba ba itshodesela here jaanong gore ba kry-e mazi go raya gore he le ka gore tente e mo go gong ho e sirile shile ho gore le bona ba kgone go go nwa mazi mme ka go bona ha e burile le monyo wa jarata to sho ho bona ho e le gore ya ha ba pele gore e da go burisana pele monyo wa jarata pele ka go bone ena o bereka yo ena e go rula nna le mo yo nna le ena na rumelana gore he burisana e rile

ana ke halu ana rumalan ha ke na bo kya kya len ya yeah. Ke ra gore to e mi jwa lo shonis to ke teng ke le gore ke teng ke a botlhano ye le gore ha o ka ribala re thu thela le gore jote ya ja kre ya ho ile gore tshontse gore ba ke re thuse ba tshong ri teng ke je ba khalagari ya ba ri newa e ke ra gore bogosi yo bona ba khalagari teng ke je gore ba tsho ba khone go noma zo wa phepa ba tsho ba khone go ikela re tshingwana ha mojwa ba kgwa ba tsho ba khone go ikela re thabololo je ba khona go ria la na u bana gore ba khalagari ba tsho ba re go le bona ke ba khalagari ba ba hadatsa khakelelo ya mazi e mba ile gore ka go bone ba pompela motamong tshontse gore ba ntshe maruwa le kana le maria wa ba tshumba bana le mojiri 100 mba ile gore hombe jwa ke khaye ile gore le nna ha ke ya ka khaya re tenki toni ke ikele gore lo ana ke tsinye mo mopotopi ke ya bo gore le bona ba de ba e khale mele ke ra ha te ha ke ya ka khaya re trata ba de ba tsene mo topi ke atemba khale mele re khanje ba banka nye molao ha gona molao o ka rungwerisa mohumane se tekanano le mo tshoelo gore o netai o na le re moje rintsi eh talo se mo yong e khotsa tsa meshwe mo yo ya mazi ba tshotsondo ba ruelele ka mabaka ele gore ba nje kao ba tshotsondo ba ruele ka thogo ya sichiri ha ile gore ha gona tsa meshwe engwe ye ile gore bona ya ba tsena na tsa tshumalano ya teng ma ha ile gore tshumalano ye ile gore ya ba iri ha ile ya moze e khwana go butwa agree ke ra gore molao ile gore o ha o humalane ba tshuba bona gore ba gakela se ga go hadatsa ga molao o ba khona go buta ba bogatse ba jwa ga molao o motsa wo ile gore o da go panpasa ba tshu bote mba ile gore ba ba rula motse ga lehelo le ile gore ke la tshivarongo metsa mesho ye yong yona heri bo amaru tshonisto ke gakelela batho ba itshu ke tsa mesho ile gore ha e monake ha se tsa mesho ile gore e ka ikumerisa mo tshumba bangwe ba tshumba bangwe be tshumong mo tshona le koko heri khotsona le purije ri tlhano le ri khae me o ruela maruwa le kana le mo tsho ile gore o sepela ka re mo tshe ri tshwara bo 100 o sepela ka re mo ba bangwe ba re kuja bo re heka bo 700 ke bilo je le gore he re bona go a se gore ha re bone mme ke bilo je le gore bo go se tshontse gore bo emele bilo je he bole jaanong ke bilo je le gore se kgone se to ke ipankanyedije ke bankanyago ya ka kopa banana mba e le gore ba rula motshe ba rongwe le bona mba e le gore ba iperekela go hombe ba go ntsha mazu a bo ba bankanyere tsamaiso je ba kopane le bilo gore batho ba zari ba bo ba jo mo re kgakelesegong jwa ka o jwa ha ba bola gore tsamaiso ya ha se gore tshungulula kabo e juile go ba bozari jo bo jo ya ba da pele mo go tshivarongo ba bangwe ba ichapa me a da tsha mabo jaanong ke tsamaiso e da na e da bogologolo jaanong to se tshona ke bola gore ha nka ka ha labelela re tsamaiso ye e sepela go a generation go a generation ke e tshwanetse gore e stopiwe jaanong ke kgaya re tenke ke mabaka o a e le gore neela bile gore batho ba tshivarongo ba bone gore ba kgone go kry-a mazi a e le gore a phepa ka tsamaiso e le gore e siameyo jaanong ke e ka go bone tota gona ga e ka boela moraging ka go ba jela gore ba gaetso tenke e meme ga eya e bata gore banyo ba yo tombaya to ke kgaya ga se iri agane jaanong to se o bona ke kgarile ka go mabaka gore gombe ga ke na re tsompelo jwa gore ke ka jwa gombe jwa kaya botshivarongo kaya kae ke sentse ke ipankanya ke sentse ke bankanya batshwana banana mba bangwe ya ba re ke ba ne le re chance ba leba le gore ba ka kry-a malatsi wa lekane go kgotsa ba ka kry-a malatsi a rileng gore le ga ba kaya pele ba tshivarongo pele ba go itula pele ba re ga ba se mo go rula ba ba mpija gore ha ke bija batho bana ba tshomba e le gore ha go ema ha go bola kgatanong le tsamaiso ya bo
e be le gore at least bana ya ba rula ha tse ba ipankanye to ke tsamaiso mme ke batla gore khaye ya terata le khaye ya rtenke yona ya rtenke yona hae kona kona ka go bona yona tota gona ke go sha tlhaloganya hiri kana la hae la na ba tshuba iho ba i gora diphuta ha se gore le bona ha ba senke ri tenke ba senka tenke ka go bona tenke ya bo lona e ke tenke le gore i rudaye hae i ke ya tsohana me ya ba kopa jaanu ha se gore tshontse gore heba hiche maro hiri kgotsa hiri hiche liro kare ha heba bone le bona tshontse gore ya ba akanyetse gore me ka ba tshusa ka mokgonje jwang to ke khaye le gore tota gona bo a maru hela belego e ke ra gore to ke khaye ne ke batla go arabela mogoyo ka khaya re thank you e tshone sto ke tumela.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Ee, nyaputo ya gago e tlhatlhogile re se kgone gore jaaka re itse sengwe le sengwe se tsamaisiwa ke administrasi. Yaanong ha re tla ko mokgatong wa rona yo administrasi ya tshwana ke gore ke go rata selo jaaka mokgwa o tsamayang ka sone, go rata selo. Mme le gone jaaka re itse sengwe le sengwe se tsamaisiwa ke madi. Ga nka ka gore tla tsa utlwa gore o ka e tshela metsi gore wa phitlho. Yaanong gone ga wa re setse re le mo dithulaganyong tsa gore re ikwakwanyetse letlole, a kere ga re ya go nna le committee e tlhomameng ka bele goreng e teng e ke yone re reng borre ba ke bone ba ba tsamaisang, go raya gore ka go rata ga batho go ka bo he dira bank account, re tsenya madi mo teng, yo o ratang go thusa a thusa ka o thusang ka gone. Mme le gone a kere ka go thusa tshwanetse gore mokgatlho le ono o bo ka dira dilo tse e le goreng batho ba di rata e seng dilo tsa ntwa. Ee.
1: Hala ja ka ke ke ne ka bua la ntlha ke gore ke ra re go tlhoka ke mora ke re mo khatlo a sono na ona le maikaelelo a ke gore ke re se go na le bokwa me tota e haleka he batla go go di ha gore mo khatlo e ne mo khatlo ba nna ba bantsi ha lo lo bantsi ke gona kre ya no tlhotlhwa e lo lo batla go e go na le one e nantsi me ha lo lo fomo gore mora go lo lo retelela me jaanong ke ba ra kere bagaetsho a timelang mo mokala hukusi plasan kgori nna le mogopolo wa lo lo tsenye mo ditlhalogeng tsa kena gore rata gore puo ya tshone ya gompieno e e buang e lo natetse lo utlwe dite lo reditse gore e tshwaragane leng ya
2: nnyaa yone ntsi jalo re se kgone go e buditse potso e e siameng ke maikaelelo a borre mono ikaelela ke botshelo jaka bontsi wa o boimara e reeditse gotlhe e ikaeletse sengwe le sengwe a petrolo le disele le ya thatoga e ta botsa re se kgone kgone o ka ya dimadimauru e ta golega e ta golega go gongwe gone e tla gorogara ke maikaelelo a borre ba ha he eme a re katamelo le sentse a tshwari jana ha ema a re krik a letsaphala ga leka leka le ga e ka nna babedi ba ka nne babedi maloba a ka beile go dula nkisiwo ba dutse a kere ba itse gore re ole o tshware ko e mabaka go na le borre ba ba ganang ba gana mme boammaaruri ba gaetso gore lo tle go utlwa boammaaruri tla o tle go ganetsa o le mokgotlhenye sekwa bo a e ganetsa o le kga thokwa sekwa bo a e ganetsa ka gore o utlwa mo radiong ee jaanong e tla re ka mosore re se kgone go ene ande a e fere diede go bo gote kore wena o ka dikgang tse o di tsaya o le ga o shebile borre bo mo mathong o ba utlwa gore borre ba ba tshwaragane le eng jaanong ke kopa ba ba e reeditseng le ba ba ta e reetsang ntlo o tla go tsenya sengwe o tla go e ganetsa ga kana ga o ganetsa o a bopa o le ga ga o ganetsa o se kwa o kgala ga o bope wa senya ga o ganetsa o le ga wa he bopa go raya gore o na le lorato ka tsamaiso e tshwaraganeng le yone so maikaelelo ke gore ruri ga ramasedi a ka e thusa e ta etara e ta eta e ta etela borre ande kopo le yone ke gone gore borre le ga le bone ga ba utlwa he dikolopele mo radiong ga o na le kgatego tsala gore na ke go utlwa borre ba le le nna ke ba utlwa ka fela le wena le ga e sena sepe ke tla go siela metsi ee metsi one ga nte ya timana ee le ga le letswai ka fela gana metsi a letswai ke molemo ee
3: erra se le sengwe fela se ke bonang gore go na le lorato mo mokgatlhong wa banna ba mokala ga go bodiwa phuthego a ke ko kae a ke ko kae ga he tsamaye gore go na le o motona go na le o monyenyane ko phuthego e biditsong gone monna le monna o tsaya setilo re tlhabela ko pele ra go kopa nakong ke sone se seng ka etsang se gore go na le lorato ke a kgatlhega ruri.
4: Thank you. Ke ore nna se se tona ke ore ke itumelela mokgatlho wa nkgatle ka dilo di le dintsi jaaka nna ga ke bidiwa mistry otle go ntitela mo kalampitse elke kere wa mpolelela ka gore ke bula kgakala nna a nta re tla wa itse gore ke ketla nna ke ketla ke gore so dilo di le dintsi batho ga ba lemoge gore ne o dua ke bodutu mo gongwe o ka go dula le banona ba bangwe jaana dilo di le dintsi o ka go di itemogala o lemoga gore enkle ke o ya kae wa go lemoga dilo di le dintsi gone ga so o ithuta dilo mo go bone ga se re o itse sengwe le sengwe ke gore sale se se thata-thata se ke kopa banona ba motse wa mokaleng gore tweng-tweng banona namba nona hela lotleng ko dilong tse dintseng jaana ga se gore batho ba batlang ko dipitsong ba ba batlang ba ga ba na mebereko ko magaeng ba na le mba le lorato ka gore ba rata se ba se digang ai gotlheine lorato loa ya banona e teng ko dilong tse banona ba di hibiletsang tse gankaka ka kgwala ke buile kare koronwa hibitsa latise o hibiletseng aa gankaka ga gora selo se se ntseng jalo ga e le gore mole mongwe wa tshona ga ka moso ke bua ke re le nna ke na le mister o na le mereko yo o na le mereko mose go go robegela gotle tso go ne tse re go ne le mongwe yo o laolang yo o rantlang a lemogile sengwe kgotsa o boleletswe sengwe gore go na le sengwe se se ntseng jaana a ba bitsa bat jaanong ke gore gape kgwale ke fula gore banona bangwe ba merage ba fula gore bone ga ba moteng mme kore ke tla ba kopa ruri gone gore banona reetsang ga bona seo se se ntseng jalo sa tlhaolele gore ga o a tshwanela gore banona gala tseo le monona ae tla gala utlwa gote banona ba bidiwa tla ga o ka go lebala keng jana gore banona ba dutse ga kae pepotsore he ga gote ba bereka gore ba menese go baleme ga gona dikgomo mo tse di bedi kwa go le mongwe so e perekale mo magaeng ane tlhela le mmereko a he dutse ga mereko gala yotlhe mme gala ka he utlwa hetle yane kore nna ke kopa thata la gore ai ga ke tswele lonyatso le le mo go tshona ke lwaeng ga o ipone o le mono na ka nka o sa atleng tla hela tlogela ka gangke go tsaya 3 ire 4 ire ile 2 ire e monate ka terama o dile seo tanki
5: ke a le leboga borre thata hela ke lebile gone gore ebile thulaganyo ya rona e ne sa rulaganyo ya dilo dintlha tse dintsi tse e leng gore mo isagong ke itse gore yanong e tlabe e lebile dintlha ka pharologanyo gore motho e di tsene boteng mme thata ke leboga go tsibogela pitso e supang gone gore nyalo tshwaragane gore a re modula setilo yo o tshwareletseng a ko lebogegela le gongwe go ntsha molaetsa la go ba ba reeditseng gore le bone ba itse gore ke a go tla le ya kwa bana ba ba sa utlweng mo loapeng e le boletse kgotlatsheko e gautshwane
0: bogolo thata-thata re segone gone ke ile ka itumela lo tsentse programma e ntseng jana mo radieng ya Setswana se educational program tota le gone ke solela gore bana ba rona ba batla tla go reetsang ba tlabe ba utlwe melaetsa ka ditsebetso pedi ga se go kgetholola of kampo ga se gore o nyanyatsa motho ke go ruta motho o mmusetsa ko morago ko setsong sa gago gore re ne re tsamaisa jaana ka go tsamaisa go dilo di le dintsi tile di a tlhatswega di a nna mo go leseding gompieno re mo leing ela ka go latlhegelwa ke taolo ya ngwao ya rona jaanong rraoe ke solela gore NBC lo ka tshwara ka thata lo hetlela ka matlhale a diporogorama tse di tla kgonang go bopa sešhaba ee ke eletse go ne
6: tsi ke jaaka o tabo ikutlwela borre ba motsana wa mokala jaaka ba bue jalo ka dikgwetlo le dithuso tse ba di kuelang le tirisanommogo e ba e ropang jalo mo banneng ba tikologo tota o utlwe jalo gone gore ga ba buegela le motho wa rre wa puye re buang kore ba buisana le ba botlhe ba ba mo tikologong ya mokala le ga ke re dikolo ga mokala tota ke bua yaka ba bua ba tlhalosa re gore ke bokgori kwa ke bopolasana hukusi mahelo a wa otlhe ba okame jalo mahelo a wa gore tota dithuso di tle di dirisiwe kapa di nne go tswa mo tikologong tse di dutseng jalo

ke mjuu re neela jalo pine monate nate a re sabela statione sa go sa mošhao tšhele tysfam se re mo mose o sa ratang a re ratire a ti re metse o tshomotshomo ntle le lesome le borobongwe go tswa ko nakong ya gago ya bobedi nanao la rena la sosologa matsatsing lena la botlhano se lebala jalo gore matsatsi le ka moso go tla be go na le di-audition gone ga Kalahari Convention Center o simola ka nako ya borobedi o itlhela ka nako e le ya botlhano ga e le gore o seopedi o MC o sebini kgotsa lena le setlhopha sa mmino wa setso le rata jalo gone ga go tsenela jalo ga se di-audition tsonetse mo tsatsing lone la ka moso kgwedi ya seetebosigo e bala malatsi ale 27 simolela jalo ka nako ya borobedi go itlhela ka nako ya botlhano Kalahari Convention Center go tla nna le di-audition tse dingwe gape tse e le gore tlabe di tshwaretswe monotoropokgolo kwa diofisikgolong tsone tsa NBC kwa Northern Industrial e tla beela ka nako ya borobedi mo mosong fitlhela ka nako ya bobedi

khontsa le mathomontle re setse re gorogile a khutlana sa rona sa tsa metshameko go utlwa gore ditlabe di tsamatsamaya jang mo mafelong a beke segolo jang metshameko yone ya monogae ga mmogo le gone go utlwa jalo ka tsone tsa FIFA World Cup gore di tsamatsamaya jang mo nakong ena ya gompieno me ena re simolela jalo ka gone gore congratulations Bafana Bafana ba dirile ditso jaaka re ne re tla re ba bona jalo ba fetela kwa legatong le le latelang la metshameko yone ya FIFA World Cup e le lantlha mo ditsong morago ga gore ba betse jalo setlhopha se le sa Korea ka nno e le nngwe go lefela re rema se go le matlhogonolo go setlhopha sone seo sa Bafana Bafana re bone jalo motshameki yo le ga se Thapelo Maseko e le ene e le gore naano sa nno eo kgathalo setlhopha seo sa South Korea le gone go ha setlhopha seo sa Aforika Borwa mongetla gore se kgone go etela ko pele re tlabe re lebeletse jalo a bona setlhopha seo se lebana le setlhopha sa Canada ga ba tlabe ba tshameka jalo motshamekong wa bone wa round of 32 ka more re masego le matlhogonolo go setlhopha sone seo sa Aforika Borwa sa Bafana Bafana seletse se dirile ditso e le lantlha ba hetela jalo ko metshameko yoneo ya round of 32 mo metshameko yoneo ya FIFA World Cup ke letse ke bona jalo go lela megolo kwane mo maranyaneng ke bona ma South Africa ba itumetse tota ga se bone fela le rona re itumetse mo lehatsheng la Namibia ka gore ke baagisane ba rona re ba tsayela jaaka baagisane ba rona re batho ba le bangwe fela fela ga le motho yo montle re lebeletse jalo metshameko yoneo ya NFA Cup re tlabe re na le metshameko ya makgaolakga mo tsatsi la ka moso mela ga le go tlabe go na le metshameko e tlabeng e bulela pele ga re tsena mo metshamekong ya makgaolakgang ya NFA Cup e tla re motshameko wa ntlha fela e le ditlhopha tse le gore tlabe di lwela jalo leemo la boraro le leemo la bone re tla bona motshameko wa ntlha ka nako ya borobongwe setlhopha se le sa Jolino Athletic Ladies ba tlabe ba le bona le setlhopha se le sa Windhoek City mo tsatsing la ka moso gona ka ko Independence Stadium go tla na le motshameko mongwe gape wa Mighty Gunners le setlhopha sa Okahanja United mo tsatsing la ka moso e tla bela ka nako ya lesome le bongwe motshameko o tla bongwelatela e le nngwe ya metshameko e tlabeng e bulela jalo ditlhopha tse le gore mo tsatsing la ka moso di tlabe di taisana borathana mo go tsone tsa makgaolakgang one a NFA Cup 2026 tla re ka nako ya bongwe fela motshameko wa ntlha wa makgaolakgang re bone jalo setlhopha se le sa Commerce Nampo Ladies le Mighty Gunners bane ba tlabe ba lwela sejana sone seo sa NFA Cup mo go bomme re tla bona jalo gore ba tlabe ba re tshwaretse motsatsi la ka moso gore ke sefe setlhopha se le gore kwa bokhutlong jwa motshameko re tlabe re ba bitsa jalo bomampodi ba sejana sone sa NFA Cup sa ngwaga wa 20

0: 26 mo ditlhopheng tsena tse pedi tsa bomme sa Commerce Nampo Ladies le Mighty Gunners. Ga kologala jalo gore tlabela gone ka ko Independence Stadium gone mo notoropo kgolo ka nako ya bongwe. Motshameko ga o ya kwa bokhutlong re tla bona ka nako ya bone go nna le motshameko wa borre le bone ba tlabe ba phadišana mo motshamekong wa bone wa makgaola kgang KK Palace le setlhopha se le sa UNAM FC le bone ba tlabe ba thulana ba leka gona go lwela jalo sejana sone seo sa NFA Cup. Re tla bona gore Mua Sekara o tla wela kae, re tla bona gore ke sefe setlhopha se le gore se tla go tswa jalo se tsa sejana sone se sa NFA Cup mo ditlhopheng tsena tsa borre tse pedi. E tlabe e le gona ka ko Independence Stadium gone mo notoropo kgolo. Re tlabe re lebile gona ka ko ga go bogela ditlhopha tseo gore enkeng di tlabe di tsama ka mokgwa o ntseng jang. Motho mo ntere bo gape re boela gona ka ko metshamekong eo ya FIFA World Cup, re bone gore ke di fetse e le gore di setse di tshamekile motsatsi lena la gompieno. Re bone jalo setlhopha sele sa Turkey se ne se tshameka le sa America, se ratile seo sa America ka dino tse pedi tse tharo go tse pedi. Re bone motshameko wa maleka gona ka ko San Francisco Bay Area Stadium. Re setlhopha se le sa Paraguay le Australia di tshamekile maleka ka lefela-lefela. Kwa Kansas City gona ka na le motshameko wa Netherlands le Tunisia. Setlhopha seo sa Netherlands se ne se nota sa Tunisia ka dino tse tharo go e le nngwe. Motshameko wa maleka ba re ka setlhopha se le sa Japan le Sweden ka no e le nngwe go e le nngwe. Ba ne ba tshamekela gona ka ko Dallas Stadium motsatsing lena la gompieno. Re lebeletse go bona metshameko mengwe gape mo phirimaneng ya tsatsi la gompieno e tla re ka nako ya borobongwe gona ka ko Boston Stadium. Setlhopha se le sa Norway le France le bone ba tlabe ba lebane ka nako eo fela. Setlhopha sa Senegal le Iraq di tlabe di tshamekela gone ka ko Toronto Stadium mo tsatsing la gompieno. Le motsatsi le ya kamoso motho o montle metshameko e tlabe ntse e tsweletse pele. Re lebeletse go bona metshameko e le mmalwa. Cape Verde le Saudi Arabia di tlabe di tshameka ka nako ya bobedi. Ka nako e le nngwe fela Uruguay e tlabe lebane le setlhopha sa Spain, mme e tla re ka nako ya botlhano Egepeto le Iran di thulane gone ka ko Seattle Stadium. Re ka nako ya botlhano eo gape setlhopha sa New Zealand le Belgium le tsone di botsana matsogo. Croatia le Ghana tsone di tla tshameka matsatsing la ka moso ka nako ya lesome le bongwe. Ka nako eo gape re bone setlhopha sa Panama le England di tshameka gona ka ko New York New Jersey Stadium. Ke yone metshameko e re tlang re lebeletse motsatsing la ka moso. Motho o montle re di beye kutlo gone fa tsa metshameko.
1: Soroma mo wa se se tona sa TYSFM pa pa kile mo se gareng go a phirimane. O reditse sekepe submarine mo TYSFM.

Oh yes. Tsama jalo mochomo ntle le Mawilis Twenja. Sirumo sa go sa bamarato sa tiwa ya safa mara fitile jalo le ka Mandoza. Are nkalakata msawawa na ribibo. Bari sa jalo mezo tsenya masuma mana le borobedi go tsona go nya go ya bobedi. Nana lo rena la so solo ga re sampere le go nefa. Re bala metso tso fela se kana ka sepe pele ga tla lo wena re khaogana botsatsi lena. La la botlhano na no la rena la sosologa tota tla be ke sa khakala tla be ke bua gape ke thulana le wena kana go ya bone ha go tsaretse ke go tsaretse old school tsaretse old school spoke sage at a piece of my gents.

Oh yes, tsama jalo matshobandlele spokes HR peace my gents. Mela gale ke akarisa jalo go bukhutlonjwa tlhaganya rona ya tsa tsila gompieno la so solo ga. Tla re ntsere le gone fa ke go tswere ka old school. Tswela pele nna ntse o reditse sa rumo sa go sa mamorato sa tshiwa ya safa. Le bua gape re tla re kopana jalo ka nakwele ya bone. Tsogo gona skepe sa ga Noah the submarine. Ke ra khante jang.

Sa ba jala mochoma dlele Priscilla K ana le Chef Gusto Sabari away Priscilla jala metso tsenya masuma marare le bone go tsora go nya go ya bone sirba mo sa go sa mamarato sa tiwa ya safa sambere le gone fa re libile jalo na go ile ya botlhano a itsiro pina ela dela nye go ba tla re declare hela gore ke national anthem ya ngwaga wa 2026 Kelvin Follow.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela, dumela bakalo ba rata ga mo mo rene re a leboga go fitlha mo phirimana ya letsatsi re leboga modimo o kile a re sireletsa re boloka mme rata go bona phirimana ya letsatsi e le ka go rata ga gagwe nna ke bidiwa mo Lucas Masakane a rapeleng mora Jehova modimo wa rona re a go leboga raeso yo lorato yo ka nako tsotlhe raeso o na le rona o re eteletse pele morena wa re sireletsa wa re boloka morena wa legodimo mme re leboga gore kile wa tlhola le rona morena ke mo re gorotsitse mo malapi a rona e le ka go rata ga gago lorato la gago lo lokalokalo re a lo lebogela morena ka Kriste Jesu re re a lopa amen bakolo ba rona ba mo morene re tla bona mantswe a rona go bakorinte wa ntlha kgaolo ya lesome le bobedi bakorinte wa ntlha kgaolo ya lesome le bobedi temana ya lesome le bobedi go ya ko lesome le bone botlhe ke ditokololo tsa mmele o le mongwe fela temana ya bo 12 ya re gone jaaka mmele o ntse mongwe fela mme o na le ditokololo di le dintsi mme ditokololo tsotlhe tsa mmele le fa di le dintsi di le mmele o le mongwe fela le ene Kriste o ntse jalo rotlhe re kolobeditswe mmele o le mongwe fela mo moyeng o le mongwe fela le fa re le bajuta kgotsa bagerika le fa re ke re le bagolegwe kgotsa bagololesege rotlhe ra nosiwa mowa o le mongwe fela 14 ya bofelo gone mmele ga o tokololo e le nngwe fela mme di dintsi amen bakolo ba rata ga re utlwa mafoko a ditokololo tsa mmele ee mmele o ditokololo le dintsi mme go ntse fela jalo le mo kerekeng re ka bo re tswa re le batho re le bantsi mme re mo mmele o le mongwe wa ga Kriste kereke ke mmele wa ga Kriste ga re le mo kerekeng re mo mmeleng wa ga Kriste jaanong ga re le mo kerekeng tokololo nngwe le nngwe e tshwanetse ya be na le tiro ya yone e tshwanetse ya e dire bakalo ba rategan ke sone se ke gatelelang gore bakalo ba rategan a re se tlogeleng kereke a re se tlogeleng kereke jaaka re le ditokololo tsa yone mmele wo wa ga Kriste ga ka ko tsewa go nna ko gaela gore nyana ke tla rapela mo gae ee o kana wa rapela mo gae mo ko kerekeng o a tlhokega ka gore ke bokopano jwa bakriste koo ke thulaganyo ya modimo e e dirilweng ke modimo gore go nne jalo gore bakriste ba tshwanetse go kopana ra rapelela dilo ka pharologanyo ga godimo ga lefatshe jaaka ebile re na le malwetse a mantsintsi a ganang go fola re tshwanetse ra kopana ra rapela ga re rapela ka lentswe le le lengwe fela re phuthegile re le seopo sele seopo sengwe jaaka baapostole ba pele ba ne ba dira re tla lentswe la rona le tla utlwala kwa go Kriste gobane re mo mmeleng wa gagwe bakaule ba rategang ke gone ko re robang dijokwe tsa ga setane teng ka go rapela ka lentswe le le lengwe fela bakalo ba rata a re yeng ko dikerekeng a re tsene kerekeng a re tsweng mo puso ya lefifi ka Kriste Jesu re re ke a lolopa a rapele Jehova mo rena lo godimo le gase rere ke a go lopa raetsong mo phirimane ya letsatsi re lebogela gore ke le ona le batho ba gago tlhola le bone wa bo gorotsa mo malapi a bone ra ke nako ya go robala rara robala le bone lala le bone mo rena lo godimo mo malapi a bone ka pharologanyo ya raetsong kgalemele puso ya lefifi se ka ba kgoma ka gope rara ka Kriste Jesu rara ke ya go lopa amen.

0: Eh maji isombela sepla yami lesi mina ngiyayisapota kodwa
1: Sibuka imali yakhe saphawu singa siyancane
0: Nyazi bakho kuthi ngancane mina